0: Muyoto Nigeria Rebe, Oyona Besan Radio, Wamuwa Wazore, Babilu Varekamaho.
1: Wapo Varekamaho, we Esan Banakolas Radio. Yokisa Osalin Mora Hebisono, we Guru Esan. Ipe wonder you all. Oh, hey, Naromi. Akeche we ute ne domikbe bejada mege nya honi ilomi azena kwa na luna yekin loa ute nongbae novadi ube novadi 2027 honi honi noriwo jano zimba noriwo uto wane kuno semana edo akita ege ye mino na mege nya usa no tia nire haare ji iloma me no nete nare loa bejada mye okeche vi no nano se yedo ekbe nire loa no chaare huo hon Ano nozi vanoriwo. Ano zi anoriwo, nasu, logo, no charo, bia wewe na yachoi, sanu, eki gwana ne diobi wana bi uwebe no kukune. Bi bete neni wakan yi uwebe se, yeni ekbe mwondiriwo. Yeni machoi orisio selio, tselin mara hini e mwondiriwo. Oyehen. Reji ewo na romi, akiche ewo di tamege, ona ze no vade, ube no vade 2027, ye mi non na mege nya, Oye mi na dagbo nikbe age akile mi genya ene lu yaze e ki lu owe de na re mi genya ene ke ene kohimi e je e gwala ni ahon e gwani emi okba la efa na re mi genya e ki chin ono mu kalu adata ge e wi no jaro mafakere wan lu oye bejara mi ane mi kiche mi na lu aki miutoye ane mi kiche mi no mwohon e kyo e ni ora su na choye Mr. Makomo Ire no gbo beto no se won kino ta ora ta ge emi no jaro emi no na re won lu oye mi na gbegbe o ta ti ta ba ge awada lu aze e wo ne gwa na nzi bi he e ki ni e wo ta o ge ge be ja ye ge be da re wo san ye a ki ko ni e be no ke ke ge o se na nya o ja bi ke no ge ya wo le de mi ga ga ga e bo na ko e bo na che ge na ye ba ki wo ri wo ge emi no jaro Oye mi no gbae. Ge ewo no sema ore wegbe ko nya aami oso no bano la osi obono ke. Ge ke ni ora egbo che ta bae ge. Emi no sero ne ke wugu nare tame wo ge agwana lu ase ulogo no adeba. Ge emi no jaro emi no nanti aroko bore are lu. Oye mi na gbore a more alu ige che u adeba ni bona. Mwori woto. Oda ye che taba ege. E newo newo mwo bo wii aze ni jaro. Ne don ekbe nere lwe mi beno keke. Bidara mye. Ane aze a alwoy. Oki che mi no mwo mwo. Oki che mi no mwo kalo. Bidara mye. Weno se mwa ki che weno lwe mi jowo dalo. Ane wane nori wo. Ano ze fa nori wo. Reji uge do no se mwa ada ta ege. Reji ameno ndede, ameno shange, evi no na mye genya, oja mi nare mye, ake mwoy, e bare lwo ye, bejara mye, ona me, oda chin, evi, na mye genya, okido are ajiri vya, ara tagi, evi no serio, evi no na mye genya, osa sori wo na mye, vedu no semo ma ite anyo re mye genya, mare hasa. Ge, 25% dam, oigo, no se don di animal e ha ra tagi aba ha no saninya ok jare alu alu akize boni go kido chi go no ma mo ma pono ok do to elu akize bo a che an tendo de negbe ba ho ara yo ke ni e bi no serio e bi no no ke ke na re re no se bi da mi a me ke an na wo de no se no di ai i go no na ngo na ha aki ha ya da ji go ki go re na do mi oni go ki jare alu alu Beke oye ni. Ore asu omagajaye bulogo no jaro na choye Minister of Water Resources and Sanitation Professor Utzev. Ara tagi ege na erore mi ono su tuwe waneko no semana Governor Senator Okpewo. Ora tagi vidani vi has vi bini buge doge ewe no sero ewe no no janare hasu utori hongde aha aye chesi. Oni onoze vanoriwo. Onoze anoriwo. O logo ni. Nansu bi onoke nanchoye sanu. Arata ege enu logo ni. Eki gwalo na mye eki jobi wena evi. Uwaibe no kokonde nechoye university. Oke oye ni. Onu logo ni mesuele oni nanchoye nansu. Ge onu logo ni. Ulogo no na mye genya. non-academic staff union or Chile. The Onokeno Choi Sanu Otayi, Senior Staff Association of Nigeria University. Ye logo no ge no dia na yogina e dike do bi wona weke even ogba live with an relation na mie o yi wede no ogba no lati wo ge ife so ri wo no dia ni so wo ve ni re lu ni re ji lo mi wo ni ba mu se ge weke ni bi mi so so na mie ge nya o ye dia ni re lu ni wede no ogba weke ni yo nu logo ni ele kita atage ebe ni egben upede ni ogban wi oni uki nozen na yena woni upe na 2026 ge edeni eli dobi wona akisha kakagbe ekinye gbe okichin ewi ni alu osason sala na wi uki nozi isen wi oni upe na yeye na 2026 ke ni ewi no na nyege nya Tono gbebe no jare o maka jablogo no jare na che Minister of Education Tuji Alausa o e tata no jare dagbare taige a miege nya ini so e wo waru bo pa e o sa ni mo e bi e mi si no ye heke ni re re aru bo pa e ni re alu re alu e wata alu o wede no heke e pe anze ni tata dupi wana ri wo e no dupi wana ni kwa ni de na e a wo dupo ni wana e ita chi wana ri onti yono sati te te na mo e akirende iro oni non-academic staff union bi senior staff association of Nigeria universities iro ta yo ke san de na ma sare ma wi e san bana kolas radio ja ina nya me na o yo aso no se ba iko san ba ori se sele wa bun ware ka ma o ba de no le ba fike zo bo jo yi ba ka ma o e ba ri bo ma dia je ba le wa bu
2: ko de de wo yi e se ku bi ojo ojo se ri ni bo bo bi ki bi te tin bo wa eyin ni ile ise e san bana kolas radio yin to kale si ilu urom iroyin deje ti igbo yin lati enu ope ni Bolagade Olabi saaju je ka gbo awon koko onu royin na ipe ti lo ba gbogbo awon olugbe ni ilu urom lati se medo nipa ipolongo osilu egbe won fun ibara sile fun idibo odun 2027 to nbo ijoba apapo ti ro ijoba ipinle edo lati san ida 25 eyi ti o kan won nipa ajumose ise adagun omi eyi ti won gbe kale si ipinle na ni ipinle edo ajo nasu ati sanu ti kede wipe o si di dandan an gboro bere iyanse lodi ni ojo kini osu karun odun yi wayi o eje ka gbo iroyin na lekun rere ati ro gbogbo awon olugbe ilu yurome lapapo lati jina si oselu etanu nipa pe ka ma soro kubakungbe si ara eni lo latari wipe afe kan afe se ipolongo fun awon ololufe wa ninu egbe oselu to lukaloku bayan layo ipe waye nitori gbogbo rokerudo e to nlo laarin igboro oni won se gba awon eyan nimoran ninu oro ti o ba oniroyin wa so ogbe ni makomo so wipe ko si ohun to ye ko fa robodiyan nitori wipe onikaluku lo ni oludije ti e onikaluku lo si ni ohun ti ẹgbẹ́ rẹ̀ fẹ́ ṣe ṣe ló yẹ kí oníkálukú ó mọ̀ wípé àwọn olùdìbò ni wọ́n bá lọ́rọ̀ kọ́ má máa fi gbogbo ògbà sọ̀rọ̀ kòbákùngbé sí ara wọn kọ́ má di wípé ọ̀rọ̀ náà yóò bọ́ sí ibi tí agbára ò ní ká mọ́ ṣe ni kí oníkálukú sọ ohun tó fẹ́ ṣe fún aráàlú nítorí pé èyí ni kókó jùlọ gbogbo ohun tara alu fẹ oni ki won ma so kan ye so oro kobakungbe eyi to le darugudu sile laarin ilu ijoba apapo ti ro ijoba ipinle edo lati san ida 25 owo yi ti o kan won ninu ipese adagun omi eyi ti won se lowolowo ni ipinle naa oro ijade lati enu eni to je minister fun eto oro mi to ma jara ati bi ilu yo se ma foni foni iyen ojogbon Joseph Utsev on lo so oro yi nigbati o lo kan si gomina Monday Opebolo ni office re ni ilu Benin o so wi pe ki ijoba ipinle Edo tete karamasiki lati san owo yi tori pe ohun ni yo je ki pipari adagun omi ko ya ni kiakia o si so gbangba gbangba wi pe ti won mo itumo titete pari ise yi nitori pe ohun ni yo tete ma pese omi to mo gara fa awon aralu ohun na ni won yo fi ma pese ounje fun awon agbe nigbati won ba gbe adagun odu ti won fi pese ounje ni inu oko ni gbogbo ipinle Edo ati agbegbe re ajo nasu ati sanu iyen awon osise ile eko giga university iyen awon ti ki se oluko iyen ni nasu awon sanu ni awon oluko agba ti ile eko giga university ti koleta si minister fun eto eko wipe ki awon ma ba gbe igbese to lagbara ni awon se pe ipe yi sugbon ti won o ba gbe igbese ko to di ojo kini osu karun odun yi awon ologun tan gole iyanse lodi nitori wipe awon ti ko sinu letter lati wa fun ijiroro lori oro owo ajemonu awon ati awon ohun ti awon fenu ko si letter ti won ko yi o ni eni ti o je akowe nasu Peter Adeyemi ati eni ti o je are awon sanu Muhammad Ibrahim fowo si ti won ti finance si eni ti o je minister ni office re iyen Tunji Alausa eyi ni a o fi se asekagba iroyin toni o digba kan bi ojo ojo se ri ni bi kibi ti e tin gbo wa eyi ni ile ise Sabana Kularido bi to kale si ilu Yorumi iroyin lo nde se ti gbo yin lati enu Ogbeni Bola Gade Owolabi saaju e je ka gbo awon koko nuru yin na orilede Nigeria ti yan namba pajawiri yen 112 layo fun ipe ti enikeni ba wa ninu lasibo kan iba awon osise ni oro ni tubinu bi ati ima waye aye lati mu ederun ba won oloje ki ohun ri awon asiyori se ta lo soro yi gomina ipinle Edo lo so be eto abo to nse segesege arina arilo arise ohun ni o n fa ohun ti o le koba awon osise ni orilede Nigeria are lo so oro yi wayi o aje ka gbo iroyin naa lekunrere latari eto atunto eyi ti ijoba orilede Nigeria gunle ijoba Nigeria ti yan namba kan ti won pe ni 112 gege bi namba ipe pajawiri fun enikeni lati pe awon agbofinro abi awon ti o ba wa ni aye lati ran se iranwo fun enikeni ni ibikibi to ba wa igbese yi waye latari ipade eyi ti awon abeun lorilede Nigeria ninu ipade ti won se iyen NEC iyen National Executive Council ti orilede Nigeria eyi ti o je eleketadi ni 80 eyi ti o waye ti eni ti o si je igbakeji are ti o se alaga nibe o ni won ti pinu oro yi ninu oro to ba oniroyin wa so arakunrin Alfred Ekata so wipe igbese gidi ni ijoba gbe yi nitori wipe o igbese yi ni gbogbo awon orilede to ti goke agba ma n gun le sugbon bó tilẹ̀ jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè máa kọminú sí ìgbésẹ̀ yìí àti wípé bi wulo namba yi o wa lowo awon araalu o wa so wi pe opolopo araalu ni o ni gbagbo ninu ijoba latari opolopo awon atuto tan se sugbon oyin ijoba wi pe won se ti won le se awa eniyan na ni ka se todo ti wa ki nkan ko le rogbo fun onikaluku ibasepo daada to wa laarin ijoba ati awon osise on lo fa ti idagbasoke se wa ni ipinle edo gomina soro yi nigba ti won se ayajo ojo odun awon osise ni orilede Nigeria ti odun 2026 oni o fi oro ilede wi pe opolopo awon kan ti ohun ti gbe se fun awon osise oni o je ki ohun le raye moju to idagbasoke ipinle na ni ara re ni ti ohun so owo awon ise di egberun lona marun le ni adorin ati pe ohun san owo osu metala fun won ti ohun si je ki owo na ko ma je sisan ni kia kia eto abo to me airin se airin na fun awon osise oni o le mu ai lo siwaju ati akude ba awon ise lorilede Nigeria oro iwaye ninu oro ti eni ti o je akowe ijoba ni orilede Nigeria iyen senator George Akume ti o so ni gbangba Igun Square ni ilu Abuja nigbati won se ayajo ojo awon osise ni iti are fi ise na han ti o so wi pe sugbon ohun meji ti o je isoro fun awon ijoba ni eto abo ati igbayigbadun awon osise o wa salaye wi pe ijoba ko bi sunbegba lati doju ija ko awon nkan mejeji ti awon si lero wi pe irorun ni o ma je gbeyin fun mutumuwa eyi ni a o fi se asekagbaro yin toni o digba.
3: All right, ladies and gentlemen, my name is Samson Alamano, known as the Enjoyment Landlord. I'm speaking right now, always listen to Sports Daily on Esan Banacola Radio. Make sure you listen. You get all the newest sports updates from here. Thank you.
4: Welcome to Sports Daily from Esan Banacola Radio. I am Big Billy. First from the local sport. The stage is set for the semi-finals of this year's South-South Female Cricket League after intense zonal action in Benin City and Port Harcourt. The league forms part of a busy calendar year for the Nigerian Cricket Federation as most women national team players return to club action after being part of the female Yellow Greens triumph at the 2026 NCFT 20I tournament. In a separate news, Benfica coach José Mourinho said on Friday that there has been no contact between him